in a special show on a special day. Panama Zimbabwe. Kwenda kubara irwa maona ma yellow bone pandazo hapa shikira ukanganwa madamu mono ana zwa benda ende cha benda cha benda mbamba rana pano beating unozviziva ndedi ka iwe nengo chitu nema yellow bone iya chitu no ma yellow bone ma yellow boys kuharare kuzimbabwe kublawani. Shandei, omboro wapazi. Ombono kazira munu. Siyezo tata, siyezo ana ngeti. Niti minanga mafichane, ubo sebe nzubu uye. Thanks mfanamu. Mafaro wane, zazu safarire na moye mumwe. Nati skubuse genu matote ngilichela ngaso. Sebe nzane dbuye kaya ngeti. Mama labo pela ba labo wala imizwa njengani ayayayaya.

Sapwa mugela ziko tesi akubona siyabona umbiko wakho. Don't when I'm enjoying Radio 54. Ise ultima kwekwe kwa mlewa yungkuni mangalesi skati nyaguza generale. Iti mga ikwekele pabili kwa mesebe nzumtle kakaka. Siyabu nga yemasu uku baba. Esi gote. Atina jazika nonda generale. Nirikutuwa wekumba suwa niriku imba. Nukutamba na mata mutaka bata na mwoko so aaaaaa wakona maje ndozu na itu waka ndati nasi mboita shumusunuzo singa mboita ya mitire mastaira ezi mutambire mastaira ezi wanzu wale jazi mutambire shino zichikopo kopo nuzi ya chikopo kopo.

kuhambile sasaza nakuhamba phambile ujalitike iwashira ngiyakubona lapha ithini topic ke namhlanje kaninawe nje mawunakho-ke okokhuluma uyakwazi ukuthi usifonele-ke lapha.

tan siap tan di emba ngape ikon entan jo ngane cok ko bile wan o abana stella ta sawu la wa ikon solo koni ngabe unjani e o ngira entan jo ngere ti fo la ko inshaya akona e ko sele za kuzela za vuta ze phula za phawula hayi eze ndi weyo eske wona mbele wa radio ti fo ukuti ma o endeke usuka ngela airport deni ina la vuto shiya ubu.